mwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja afebe kwa albe sinu langa na yedu banani kanya interesi watenwa na vina ekwa rango ya wenge hindi na dwa wese bitumbi o besuka na besuka wana mba besuka na besuka asonda mba Afre sun sun sun sun sun sun. Oyo sun sun ba mwende. Na bina umelondi. Oyo sun sun ba sun. Mbappe na sao ojinge. Mbappe na ben. Lam lam okwala. Mbappe na andiso na whiskey na soda. Du. Besuka na besuka. Quite basso bien, one and Babu Cate, Nipundandi, Bisuka na Bisuka, Bisuka na Bisuka, Bisuka na Bisuka, Bisuka na Bisuka.